Okonata Kawariku, Señor Dios Niku, Mayukonata Suchushakta, Unota Señor, Kina Kai Mandupi, Unurachu Alpamantaka, Mas Paskajan Kina Señor, Yaini Kurahmi Señor Kawakti Kukupin Sakti Kukachinkan, Imeina Nirak, Kamah Ateniu, Señor Dios Kaskanki, Gansha Señor, Yupay chaska sutiki kachun, mikui kun kausanay kupag, hagay hatu chachak kucha kaina nerak, mast arikus ka kashan chay kucha manta, chay wakunata, hinan senyor imarag mana chay pikanchu, ahnatan senyor rana kausayko ay pakamas kay kipi, sachakuna ruruyuk mikunapag, senyor Dios niku mana mikunapagpas, kalyampunita Imeinan, Señor, niskanki, kura kunata, mihunki, kishka kuna uña pusinki, humpikita hicharispan, mikunaki tatarinki, alpamantankanki, alpamantukunaki kamanispa. Hinan, Señor, Dios niko, chikahtapuni, ahnata, Señor, kausayaiku, chay hinata, Señor, mihuchaiku, gracias, Señor, gracias, papá, hakayanak pachaikima, Atayin po na ikupah ka, Señor Dios niku. Inahuwi kiko nata, Señor. Papa, churawan kiko, Señor. Sumak-sumak si mi kiko nata. Liapama ay pachina ikupah, Señor Dios niku. Señor niku, Jesucristo pi, kispikoy ka kaskanta. Chayta, Señor, baliku kiko, kay peruso yu ikurunapah. Dios ta italyayko. Papacito poderoso, Señor. Kaya, Señor, chay, Pero suyupi, umalik ko na tapa, Señor Dios niya ikupusapay ko. Hinayake akos kalaktay ko pipas ko na punchaw ko na. Fiesta, fiesta, Señor, huay ko siyang ko. Señor Dios, ikutay upay siya na ikutaka, tunchan na ikutaka. Fiesta pi. Pero Señor Dios, ikunokay ko ka, tunchas ka, sutiki ka, chungnispang. Yupay siya may kikun, Señor Dios niya ko. Imay na nirakrak, Señor, Kamas kay ki, paparo na kunapas, muspare na kunata, kay huskulak tapipas roas kako, mana yuyay atitay ro na, yuyay tarpay atita, Señor, kinaka gracias, Señor, chay mama hamon ko, imay mana klase, ro na mundong tinganta, Señor, kinaka, chay pinguilya naiko, Señor, Dios ni kupi, Kispikoy ka kaskanta, Señor Niko Jesucristo, pinikos pa ka kispiska, kay pachape aling-alinta sumak-sumakta kausay kuspaka, anak pachak hapak suyukimang, Señor Dios Niko rin ay kupahka, kasyang ka Señor, Señor Niko Jesucristo, pikispikoy ka kasyang, chay tawilan ay kupahme, pero Señor, manan Señor, chay wilay ay kancho, may tupas kay kumanchus, May iglesia pichus, may pichsunyo ikus ka chay ilapi, Señor. Plaza kunapi, chay kali kunapi, kay afan kasyaktin ko kay takaparina. Señor Dios na ilay, manang pipas yari kunchu. Hinas pa, Señor, kuwapong ko tak ocho chisyon ko. Inarak manapasan chyo, Señor Dios niko, kay akos ko laktapi. Chuya Dios niko, papasito poderoso, Señor. Papa, perdonay ko ya wala ko, Señor, hinas biyari ko ay ko. Papa, huwag kikunaka, Señor, manang lapayan chukhali pa, Señor, hinas pa, ungkos ka kasyang ko. Manahatarik ima, manarimarik ima, manawiyarik ima, Señor, manariku ko ima, Señor, Dios nilay ko. Chayukup, Señor, kuyali ko ilapang ungkos ka kunata. Señor Dios niko, huwag kikuna ungkos ka, huwag mo huwag kikuna, kari huwag kikuna, Señor, yari ko yung Señor. Huwag kima, Señor, taka na ko'y kausay ko na, pe. Mus paris ka man amigos kang ko, pasiya chakuncho. Huwag kima, Señor, Dios nilay ko, kasyang. Mano ko na ima, Katiris ka, wakin mi mana wasiyo, Señor. Wasiyo ko na pa siya ang kanak ko na pa sa uti-utirak na, Señor, purin ko. Manangkil kay kita yachang kucho, Señor, Dios nilay ko. Papasito poderoso, Señor.

Uyarek nilay, kay Dios en chispa, sumak siminta. Kikin señor Dios en chismi, chay pika arimashan. Munas katuray nyanyay imahawang, señor Dios en chispa, chay hinata, nishang runata. Kucharo kuspangmi, munas katuray nyanyay kay kuchak pagunka, wanyi mini miriki santakilka. Hinas pang huchakus kang manta, mana Dios ta kasukus kang manta, karkuchikus pa, imatang ruang ka chay ma, chay ta Señor Dios inchis nishan. No kanchis manas katuray niya niya kausak shanchis kay punchay, may mantak Señor Dios ka karkuruan ka man, chay kausak shaman, imposible seria karkuan man na mantak, mana nispa runa ka shanchis. Manas ka uyarek niko. Manacho, Dios taitanchisca, kay pero naman rimashan hinaka. No kanchispas chay hina, kasuko kananchis, mana mana kasuko hakay taitanchis, riki kalyaripi kaska, adan, eba, mana kasukuspa, huchaman, huchata uhleiko kun chay hinaka runa kananchischo. Ya que Señor Jesucristo pi nerukunchis hinaspa, Dios pa joaman tu kunchis monas katuray nene, Dios pa liachtang man, anchi liachtang kanchis hakay hanak pachak hapak suyuping, kasyang Señor Dios ninchis ka, hinas pan chay pi no kanspak pas liachtangchis ka shayanta, chay mitaki kuipips niriki, hanak pachak pan sumak Dios nipa wasing, chay pi no kakpas wasi, chay mino kakpas liachtay, kay pachapika forastero yan kaninis pa, pasahiro dyan ka ni Nispa, monas ka uyarek niko. Hinakachaypi ah, kay pasahiro kaypi, forastero kay pachapi tiyaypi, monas ka turay niya niyay. Manakasuko siyang chisyo, Diyos pa presin siyaman. Hatay po ng chispa, Diyos pa presin siyaman. Waham siya, wanchis, brazos abiertos, Señor Diyos ninchis. Chay pa Señor ninchis, Jesucristo, hamur kang. Kespechuan ang chispak yawar nintag hicharir kang. Intindin chisyo turay niya niyay. Runa masilay. Yachan yan in kichariki. Nukakakang hinacho ka siya imang kargo turwani kay turwani hakay turwani nispachanin kiriki. Manay mapakpas kay ruas kay kikabalincho. Ari, chiknikus kay ki evangelista kuna, inek kuna, anchi kunang Señor Jesucristo ta chaskiku kunku, chika huchayo kaskanku ta riku no si kuspa, huchanku manta perdón ta maña y kukuspa, sun kunkuman Señor Jesucristo ta, paikunawan causa nampa, hiran chaskiku kunku chayka, maukarunaka, wishoskan, manankang nyachu, asuampas, musukrunanyan, tukuy makakpas ni mekelka, hinaka kay musuk runaka, musuk runa, musuk kausay niyok, musuk yuyay niyok, mananya niyaupak yaskan niyacho, pinyakuk niyacho, rabiakuk niyacho, mananya imbidyosu niyacho, mananya mana alingkak kunawangka, kusipayakuk niyacho, asompas alingkak wang kusikuk. Munas katuray niya niyay, kuya payay kukuk. Ah na munas ka uyarikniku. Una kapin sanchis, imarwas kan chakan chay kespichu anan chispa, kurin chispas kulkin chispas manan balinchu. Ari hinas pang, chay hinata arunata nishan chay kilkapi, intindin kichu turay nyanyay. Hermanos pastores, hermanos predicadores, hermanos evangelistas, masta, masta, yachanquichi, Señor Paximinta, yuyaipi, cuántos textos tienen, cuántas sus palabras del Señor, sus mandamientos, sus leyes. No canchis monas caturay ñañay, yachanchis jinaka alimanta, alimanta, jinas panriki monas caturay ñañay, que jines jelkata kawaikamos yanchis apakotintarak. Unas katuray ko na nyanya ko na hinari imanis katak siya ipiriki. Ah,
Ajá, Ugarta nispa nishan 13 y 7 y latan jawaika mishanchis.